0: YouTube, Radio UAEH.
1: Ay, watakata, kata, kata, kata, kata, kari. Bokis na kinam ko siyo.